Abu Yuyun. Ngoja. Nah terus anu si jine ki Mbak sinten Mbak Ase? Oh kose. Mbak Ase ki dhewe. Mbak Ase nek ra njeget meleter ora terima aku. Lah iki. Mangga.